0: In tapan faroa, hanaraka la muzika Jessica, adire filmi chao natin siya tapan fatil shad faranya, awo natin zai siya horoskop di juroa, izai siya mazu nezaran tawol enduanti.
1: Sans 3 FM.